0: nduko pe nanuka abuka abakwe han gorok teka han tunadi ikpe abi ko babi na ko nya kul pay manang te masaka ka tunu jibri nya diga demi ko fo gonu te masaka kin dire na ka pay ko fo gonu ka babi kin kan zanna moto ko fo gonu ka babi kin kan zanna lule
1: no na siro sen girano nkinin do demi fo ga ne gonu ko kiya sadiri ka hoine garasa ko ji ahimano ni ya na babe din don waran zana kin pe na ba na ba
0: maweduna se
1: limne de zon fo longo na mana
0: se
1: do mi o kulpa bina yona akwe ko baro nya bina boro tunu na bina yomba ka gara ba gweri teno
0: taima akona
1: ai kante ani ma ko maleti
0: yano.
1: Do mi za food ai ma no teta mata ma a za suba a za bikini gina gwegino ka ba kwe na win kati bikino e o ka ba gwegino ka ba te gwegino ma kulpa marugo and dan fologa
0: ya
1: dan sai de su suba to oguna se a kati di gonu awin kalan gonu a tilawo ka baza gonu nembeni de pokono de na lele ma zaka pina kagisi
0: to alfa dan
1: mun kin hin ka ke masinti gina ndu kabisa
0: a kin nyenu mun ma bita nyenu masa nya fo bo bine ba fo gonu ka masan su be ka san si bin mutu sanu masa saka mun na ko zak de brur de masa kana dala koto mbaka gar hin bin masa masa san si bin mutu o bine masa majika mutu funu he o kulpe masa o bine majika ko matunu te susuba de mi ko wi brono o bine hal brono afron ko no masa hal bro abi a ko yukuna o bine mo nya guna nya balaga chenek de no mas makin abi ko matunu te susuba ka chang hin no te jina
1: anate
0: ama baba gina hinu gina obina ma nya gina hinu te obina ma kene gina hinu gina obina chumio hinu te gina kaduka bisekte ndomo
1: alhali garasa yine de ai ma kod ma nanu fu be ma masura se
0: alakar makani
1: afo mo kene ka zandu fo nsukuri nam
0: be
1: o kai wonu ko kiri ba na na bonse ndoma aguna bero aguna kene ba bina si na bera si na kene zanye o kwe garasa di masuru domi jiri fokuna anduiga nyeno na gwetea sadi anduinza kunanzibo ganu baura anduiga de kan binen nan ngaha nyeno banga
0: yano
1: gara sai do de alaka de sia bonga bain kai fotela
0: asuin ke fote he ka gana igun koki iri o babe o ina iri o nya iri we o di se ka muso man nan ka te ka nyadi nyabri jiri nza wo mone obina jibri takino
1: jibri nza domi ali subasian ayadi larba subasian biniko
0: obina fedi non gona kete aw magina ka sef jina matuka hane ka bisa obina ma abi ngwari chumu yo ka kete obina ma bunyo ka kete jina ma zama dar dar matuka hane ka bisa
1: ah wanakia
0: irin kin nan te ka be ka masa he kine fo ya banan te kodi masa bon ma briji
1: yano
0: demi sariyo kan ba sari kodi ga masa obina he kan ba ka dan abon masa abakwe gora bon ba gorok te ko bik ko to ko
1: ka Allah kar mai yaga
0: Allah kar mai yaga ba ki to masa da kwe fu masa meta nya ba ta se do obina meta ba ba ta se do ya kulpe a kin nan te ko mai examen di ama ama jui donc il peut masu kanai se
1: ami ami ami
0: irin nan ka be ka ko de ko gu pe tete
1: nam
0: makin so la se za fu makin bina ye ki ba ni ba be obina ni nya se makin kodi ki ba te masa bina ye kan gunna mbaka ga de ko masa ko ko gorok te ko handu alfa tanko ko di mon suba dirgu ba chini mbaka gari te ma abakino ah danagbe te te masa anya he kaya sa anya ga chiri o he kanya go basino he ka babu go basino danagbe te te masa abacha se hawi demete donc ase ganna ko di masa aba na ba abagbe te donc de ko di nagbe te da masa de habi anka rizita ka a bon bon bina ya bu ye te masa no babu gina mon kabisa no donc a babbe ka masa nya ba bi no yin nya nya nya bi no yin nya beru kulpe bi no yin nya demete na coincé he fo bon donc he za dim te ma inkin nan ka din din na kiro ngone
1: nan
0: kin ko mpo abiza no za ngunguri nya ko masa kin ko examen du russie
1: kan fa yo kanin na kiro wi su mak isu make ma be kiro ngoni ndo mba yini ka win poko de bine fu nera sar ko ma yini ka cheuna domin be de ko kadu wallahi yo bado abaran almayu do borobo mba ko gara ke buguya anadu ke bugun noruka bana alma jibril kuna wallahi gonu ko wita gote
0: yano
1: sar norukan gonu ko wita gote na sakan na kodi gara ke bugu nyen na yini ka bana
0: sar ma sai du
1: sar da zai go ba ko mo ne igo ba ko di
0: mandoda
1: ba ko di suba
0: yo
1: bo bo suba igo ba
0: mandoda
1: no kuna din na ko kiban hin no nyeri penam ndi ako safu nzana kin ko gonna safu sinte din na ko he ni babe nanya no ba kino ba si sali metero umuga no seni
0: umo
1: yanai ma ya tarabiya do kame yanai mantaya sai da dunya di safu in kantenya non kin kagari ko kin katuno sa nyan na babe sawara kwena me fono ba kin goro ka sawara din kiyan kiyan kiyan ki sare sawara is abi safu in zante yeno ko di kiro ya kin kayi babe nan ya goido ni ya debine babe mbaka kuta we fotesa na dengote awe na

sa ku da baru bururu da baru ba wa da fraternity we sha daki yemmo kuro ba wa ko no ba ti amo kuro ana e gele mini sey kole kole sey no mo so ko sey ni soki ya duare we sio ba wa kuro wa u be kuro

0: Moira Nasiera, Merubisibo, Sakode, Dakar Wesia, Sankitin Birager, Menin, So Doctor Akpaki, Alasam, Usina Opa, Besem, Bandobon, Soa, So, Bandobon, Walla, Ako Dakar Wesia, Ako Sankitin Game, Sankite, Sakoma, Komi, Soa, you saw what Ako Dakar Wesia, Soa, you saw Sako Dakar Wesia, me, Soa Bika, yes, Besem, Kilbibu, Bibi, Bagara Sabi D. Garasen in dabo ya mbokukwa ala deme ben dabiro bara ben dakari wese wa ganu norbu so yebako de no bokme boka donse yankiri de sa yebake uturwa negiso wa bara ben dakari wese gen gen to ye norbu no tibaba normu ao ganu ganaba normu yakure de budum bia Baba Kasaki, Deme, Babukata San, Deme Bakin, Yen Walla Nane, Soko Dakari Wesia, Sako Gina de Doctor Sasiba, Baye Nyerumo, Yeba Norubuno, Asara Mbayamo, Aliri Mbayamo, Ya Oko Gina Sum Daria, Soka de Dirugan Girari, San Ye Kwasan Pani. Ba sudema dakari wesia besem yaiba besem kurobu besem sisubu bi bama dianu doramu mi bawa baka dianu doramu me bara parinu kosine disinu yeba kuru sanka dono rumo sankun ka disini wamu gin mien dan sami yeba kuru ngari ka doktor Alasan Akwaki, Sapo Saki, Mena, Nasiara, Atobra Genge, E Aradio Ti Gawio, Baika, Besen Saki Teswadaki, Siri Tukate Noturi, Doctor Alasan Akwaki, Kayukai, Ana Yenugia, Yenuga Bado, Yawanda Sierra, Yaka, Mugiru Dirimame, Sakatan Soka, Teamo, Arate Dirwa, Babesen Soku, Te Ura. Sous sans question non et le bisibo et docteur non noir maintenant la cana et à la dio gay soit de qui au maman baïguina soukounou déri on déderou gantourani iri moko et biki a payé et biki a ma to docteur natama à l'engel ko bikite à te noir
1: maman
0: demi nate suis to gisson ton docteur et oui ça d'accord quoi ça va qui baye ma sombre tentera nari marinho yema kankam o garasamo o kunyeda kadema yenson kibane o tiriru gari yenson kibane o sombre kwa ba tibagigia onkume ganu gana yeko de no yako kosabo o kunu de donsi to docteur ganu de me yakasun wene
1: to mbe ba som sada ki pro sabe pro taura to son mete so america dema ke obi bu ya ha ke obi bu ko bi bu no ke di saka ne bu ka ke di bakan gi bu ka di ma son yi ni ba ko kali mo amigo bu ka ngara sanunda o ka pe ma ko ngara sanunda to ka di ma bin tire ni ba yuruwa sa ke di ratu wa sen ka ni son sanangirari ka di ma tire ni no dabia to bu ko ban ki ma bu ne tire ni ba ni pro wa ba gara i pro ya wa sina wiro bua buliwin garasai da bukain dono to dedirmi kadima gabanwa bako tino kade boko tino me boko ganu ganu loko ya ko de bakun kadui bua buka tireti gari buka dedelu ganturi sakai bare e babe kam ga garasai komi sakai yenti buka ire turi to dedirmi ya sakisu basem no basem sesubu subin laka de wisi sam bibu subin laka de wisi aiso to yan sa ko banu de me yan sa ye ko de won tireti agarami to sina dede domi banne tire garibu antire gara yengan fani yewa ya duwa men saka agarami ba on fi ko na agara akmi ayi nene won wi pelu so ya sakasu to amo anda nganu nora ya ko de ankun wa nwere ankun wa dui awa anka tirete gari mo am tirete mera mera se saka gayo katuri ka de mayande de rugantura ya manu alfani mo kadema tirete kadema gari ya garami nyeti ya garami go kadema tama sinamo tama airiwasi when we pelu so
2: what
1: to sina to are ya se kasu antirete gari mo ya garami ya waya sinawa panye yawe bayang saka ganna panye yowe banum bikia takwe giri deme saka demba raka nuso wangu me demi ya kayuruwa
2: neme
1: so amu anda ntin kankambi nora antinu nora ngankundwe ka dema gari ima sinye wasi
2: neme
1: ka iku wenguru burisiwa
2: so
1: amtieru gara fiko amu nguwene bako sinabe
2: kyo bibi
1: antieru gara fiko ma dema antieru gara andema donumo adkuno gina kwa adwea adwea kadima wikwete tako nyemiawa domi bansa adu ngalfani tonu adwea kadima mwen wikwelu tako mwerawa ta mwera kwa adima ta nyemia ba mam amman tiyeru gari mo mkume somburamo ba ankun tiri gari bu kwa adima mwen wiranusomo mkwa adwea mwesira mawa ma adwea mwenu ntura ansiwa adimewa wenti akpam danwa
2: wensirata
1: duna mpang kira de miaraka sobrumo padima wenda sabunti yasina
2: kika
1: da sabu yankunson ankatiru garimo ba antirete gara bakon sina kademo ya garami kade karamandemo am goro atima sigari wa gawa mbanna yabukwa
2: taba anora gawa
1: taba gawa yabu
2: kase anora
1: kase anora timbabu timada adwa anora bam manki ayako anade de rantura kademo ngubira shumu amo sami ndi aka wutieru garimo maka dema we kebiwa maka dema we ngubira kanu shobiru toruwa atirete iyo
2: ayo kagem
1: maka tiredu gari butoruwa maka dema we ngubira nu shobiru toruwa ba manki angala sai monna sisiru atirete yu
2: ate yu se
1: pada anwera anwera nun andema kuisube temba ya dona nda kwa sande koba ganu kakinyara urama
2: ba
1: kwa nwentiru gari kande sa meso kadema ya ku sina
2: patu men kasungwe ne miami
1: miami gunye mbiruma anke wewe ya keobi mare ka kiritiru gara mayaka kwa kobi gira kobi gira mama yaka kobi gira kwa banka kobi gira yiru gira ri kasu anka kobi gira yiru si kasu ndo atirete yu ante yi
2: ba wira nkunu so ma nkunu siri
1: ate yu
2: anka kwa me
1: ante yi bam msiano nanku mame bada gan ko fiko anjabu kuma mba ndeka hurama akwandeka kwa atirete gari mo kadima tako sina ama ante swesi me ando kadima fiko ba kuna kwa mate gari ba ganu ante gara npa gibanu bikia ba ganu pankun kunya akwa ngwesi sameso alfani ya kasu aka tirete gari mo alfani
2: yama amaiwa meme ya mwa mero bisibo ino ademe doktor usun garke mo ame beke ubibu biba garasa nudo tin kankam noro no buka donsi bukwe buka tire gari yen so aso menwe ne suko sanka tire te gari mo dede ro so bukwe buka ye nene wiro yebi ya usun dari ya meme ya mwa doktor to sere tanka dakar wesiamo besem sakino yirisi so demi mia ndambo mia sakiru bosu dakar wesa genge adama yeni ya sawa ya amfani mo yenwe ne su gina ko mero besibu pawo wo tubu ke bibe tubu bi mo bon tibu tubu babuka bi tubu sia yen kabi wene to ke bi we gison toro o wa ke diriso o merama wiuko ye nora wiuko gani nora okura mapin utiriru gari kadema tiayiru ende donkonda numwa mensaka ulege zika sina mwa tiriru suwa mini doma mkonda uwe mensaka uleka tiriru suwa alma untire teyi dome mkong kwa lato ya ne nyuru sandeme yewe ele garase ya nonsanwe tirasi uye dawa ukibane uye dawa wawo swenye wawo sushi uye suwa wawo to nansame doktor ama ye nyuru kote kume
1: to na anwa deme saka deme agirwa to gari agirwa migu ya sawa ne we tonu
2: oh
1: ya yin ko ba mo men no adua dum de de ruso
2: oh
1: nkuru nkuru ando tonu adua
2: tonu de de ruso
1: oh de de ruso ton nkuru nkuru ando tonu adua
2: kika
1: ndo ami dumme musa e ko ba no ba tia ka ko ba gira no ba tansaka
2: oh
1: nkuru
2: koba no bati an saka nka koba no bai tanu saka girali me won ton bi ngwe na dua ton
1: giru so ndo meme wa mkan nturi amo soson ka pin de te kobitia koba midi ka koba yirun de de so ka pin de de migun e dom agwa ngwe rapiko amewa ngwe rapiko awanka you can so bro so esimo anka do ama mokuru me sekando awade yo mi to mwe ke obi mokuru ankwara adui akura mokuru adui de adui de dermi soso ana kasu atiru gari yakoda
2: yando
1: yando yimbiruma tiru gari bu yansambu ne son tira ka pian tiru gari atuna mo domi yen son cité ngiso bate turu
2: meme
1: bakke ye turu mi ngun saati andi on banki so tire teni yoro ko basi ya yori sintiru
2: ko yori
1: wanga doma fiko fiko to muna nda mara mune dakuru yaka atire ni pro menna aningari atubu yokoko
2: ndi
1: ndi dederumia moya
2: meme
1: to ndoa saalin turendi
2: oh
1: fiko fiko amgari mo
2: meme
1: angiso gara piko sia kwa gari fiko ngiso ya gara moya sina ola akari moya sina dede wangwira yakpa kadema anye duari mo
2: meme
1: baye men baba nu ye bikia mo kadema ma bebiri mo aka yegiri ama an kasubune besangara sati ya misuru gira pankia suru akuru suru no bayiru suru no bayita suru no batia tireru atu menna agari kuru dedero migu
2: wahala kona
1: wahala kona yinsona batone bakwa be damasono
2: bon sabi eme
1: fiko fiko san turindi
2: eme
1: mindia ndo am tirete gari mu angari mu angiso gara asia gari nyako ntuba winu nyeru kere winu biye benke di son sibu ba metri bi ada ben go de mane metri de de mini nkura kana nkura mitubu mi amana amana nsa kwa no son kuma me ama go nye wenke di mi winu la ka kire pa no susi de de mini gum nkura mitubu ami awo ni na tuwa kwa no ne akumi ne ajeru mini sa en ta turi ni sa me ba en ka do fiko fiko sa me domate gara sara atura ala di mi wa wahala ya kura ma pa ade ma yan pe yan wi kwa ebrisi domi ya hageru wa mini yem bansa yem wahala yam biun kwa deme yansa bune unkiu yekru men na son teru kadema yoko pia komi go untire te gari mo gari mo kadema sebu manka gara sai tori bo unti gari mo ndo pa de mo nda kediro dide de so ko wori pon do ibim
2: bo do yibir kediro sai so si ba wa gara sai so
1: sai so si ma gara he ko do yibir
2: gara
1: nkume dede tsaba gara sai turwa
2: bo
1: dema wi mi hun bara ta chobia nso beru nso beru
2: don seru ni o son na so o son na mi
1: o son na yala ma ko go nanda mo don seru bi bura kome ka dema ko nanda mo to yebe pro ya ma pia manka bara na de ko de fan fan kuru yuru to burisira
2: to
1: yebe pro ye sona saka tombun la kali we si amo ya san ke bi beba garasani do binti saya da be mobu saya da be ke bi son si obu be beba be ke di te son si mo be metri be sa binti pa me son si mo ba mo pure pure to ya dede mi kun pan suko besan la kali
2: we si
1: ya san bi mo binti beba ha bi mobu beba bi mo ba garasaba do ya mo de mi bi garasado akuma wi mo erken angui menno angui seke ne dinding ni aga hado abi bando agasi wa ti gari bando mado me
2: me
1: bando mado akugo awo awiku pre pre amo inde so kare wi jere mo yoki
2: me
1: dede to ndo ti gari mun kun ti gari mo kane asi awon ti gari
2: me
1: asi awon ti gari asi akome ne ama ande mo nwere udo nwere awi de yo nwera nwera ni un siwa bade pa un tiro
2: so
1: same kadi ma ba un pico na ugara kadi ma pico
2: yesina
1: yesina yeko wi alfa niko
2: amen ya wa na siara docteur garcote biraga mesaka akibibe kabi mobe abe garika ata so ko san ki suti yo me betia no me da ki tira mo ka so ai so ki bi bin titi ke mo ka tubu yen ka be wene san ka te wirgo mo su de wura gari ko ni lo si so
1: gari ko ti na mo ko mbi ki bi be ke ya san banne garasa
2: oh
1: ya san mo ne nan don gari
2: me me
1: mo de win la kari se san me so tirete ko ban tun gari mo fiko fiko ka la kari men no ba kun ya ba giso gara ba mo sira mo sisiru Papa kwa nsu sisi, sii toran katuli yo. Bwini la akari yu, kuku nanda.
2: Mm-hmm.
1: Ba nanda, bantie yu gari mwabila kete. Yanda abu
2: alfani mo.
1: La akari yu. Mentoka bagara,
2: wabu
1: alfani ko.
2: Ya mwela. Ya mwana siyara doktor ya kamensaka a... Basenki ubibi, abe bushi shosi ame, buka tubu yenkabe wene. Mena temene na konde de sude besenda kari wesi ya wa besem... sakiru ilusi sof agilisi sof sumaka ura bila migeni inkui igina mam ini swadaki ya pikuru sanyi swadaki sankpani kipasuri taki wisi ya bese sankiti bila gya barabara ni ikio ye bakosu nosema sa ilkisi gyan diame sanyi swadaki nini kwa kitinu pasude ura ma iti swadaki yo
3: Buluka yoka
4: kasisiru frate FM
3: una
4: sanenki. Nesa buluka yoka kasisiru frate FM una sanenki nesi mena besen sankite mbira geni sa danduki ame. Soko danduki kwa suwa su sankite kwa karikuwa sile su katulite no besen sankite sa suwesi kani doktor kwa ki alasam a suwesi o.
1: Kiri inu watu aso
2: oh.
1: Sameto na bunyende kwa ni paki avanka jima awo
2: ya ndi ansa
1: ndi emesu sambira ae yini
2: oh.
1: Migun udiani dola mami oh. Tediru ae teso udiani dola
2: mami
1: uka diani dola mami pa ae tenti tansa tan deri ndua buru mikawin kia dola oh. Dediru mi ana ami meri pa mikura sansa yansa sabi nanu nanu kami tombaba naba kami amana bibaba naba kami
2: oh.
1: Mi kami some san undo mudema nyamiguma mian deri sa tewa ya warage yeniwa niman sa kwete kwete ni kwete na nuyi awo ya me ndoa msa undere mamman dedir miguma awendi andora mumi domindo ya bo somu kuna kusina dedir migu mindi kwa kasi kupanda diano kume migo dimo kukanda kuhunga wiwa hala wa nduwa mundere mikurusa mi hadia ndora mo mitombako udabu sina bukaji hibe kuru payansa yandere mitombako nia
2: oh.
1: Minti nia yiru mo mitombako nia minti mundere
2: hibe
1: kuru ndo ayeng ayirukua
2: chika ya wa ino amiru bisivu mensaka doktor osonfage di ya miyo me besa ngariko Ruyuru siete sa suyi buwando bon suwa so besa sen bira gyawa sa dakari wisi sen yakasun wini wangwini mune uya diyan dora mo ton kroa san ton droa san anye mea ka diyan dora sinamo men wini wen diyan dora yirutan san men wini wen diyan nun san wen gwen wen yekburo yan san yengari ya doktor u sun suamu me mesa koko san ka buwando Mais vous pouvez en classe un dambe 01 44 70 44 44 dambe so ko duma et ka son tame yemi anwa tamba de marawa de so ko tembiraga negi kayokai
5: oh ba ka jagiru
2: oh
5: sabi gani jafar wa ta ko kondi
2: na siara sabi gani jafar ko ko gendi
5: na be to ro be jadi ka manna wa
2: ya wana siara
5: Ya
2: mwela sabi gani Gwansu si Hata ma doktor Kanua demi sabi gani Jafaru Sa koko gendi Mensaka o toburo le wimbora Yemiaka fagi yasundi Ya mebe se Bibi mbira kia kama diya doro Binti swaso guduma nakuma Witi Kia no yekuge Kayuka inegi Oh buyandora Asiara. Ya wera.
5: Amane ko bizemi.
2: Oo.
5: Bizemi ngaiwa.
2: Ya wera.
5: Kafe nuka baka gono me na buno.
2: Nieme.
5: Yego de ati ega ya sina won udafa.
2: Kika.
5: Ya ni ko zemi ko ga da ha duke.
2: Toto.
5: Abu me ko te de ya ga de ko me na won udo.
2: Mhm.
5: Won udo kun da ma yin dubu gabunye.
2: Nieme.
5: Ni ko ga en si ga da ga e baba aga wi ko udo.
2: Nieme. Ko so de
5: isa.
2: Yamara. Yamara Nasera Natama Umbuyan Ronti Utobrawa Domi Ya Girwa Kuruba Inoa Awa Go Koma Kono Udumaza Kono Iwinti Ko Usun Susia Ne Neki Kayokai
5: Oh,
2: Ama Banusuka
5: Musa
2: Giri Seri Zazir Gendi Ya wa Musa Giri Seri Saswada Ki
5: Oh, Gariya
2: Oh
5: Jinda Aka Jinde Ruwa Ya Kuku Mati Fadira Samami
2: Mm-hmm
5: Anjume
2: Oh
5: Jinde Yira Umu
2: Oh
5: Ara Dami Chambu Jinde Yira Umu
2: Oh
5: Adi Bar Kuti Ase Bar Nonjiruna
2: Mm-hmm Diandoro binti banwa me saka abe bujikame saka won dakal wesia beso beba kurawa yembisi sokun kankan so nata be proboko da kwasi to docteur anwa me besagiwi musa winti uma sun sosia ya bone me na guson de diandoro beka kubi beka bi mo winti besa prosu tubu yen kasun wene yawa docteur sile mere si wo beba tie banka duma mo 01 44 70 44 44 comme dia ne no bayiru kam ne baika ne urugoya fraten tefema yei kamemi asian sankite samon soa so ne ka ne docteur banka duma moni eta negi kaukai kaukano ama banu soka ah tana tama yuro ka krasye soa yanunka ekoku ugura mome kam tia ne no bayiru kam ne baika ne wirgo ya intari me besera ikameme besen sakite sa monsoa so to go do mano na konne wiko gere negi kayoka
5: hello
2: kayoka no kayoka
5: hello
2: sir kayoka oh
5: hello
2: mama
5: Na
2: siara geng alai mamo. Membora dia.
5: Awan doktor sabrio.
2: Ya doktor sala ki. Ya mana. Ya me. Ya mana. Ya mana alai. Ya mana. Ami alai. Na siara alaji sa agenda meme saka osun sosia gson de suruno pasuka son ruko menani bebe tini duma ba me koba intiwe ya yimba ko meme to docteur jerib dem tonda ko banka duma mu yewi gson toro na dakel ko na dema dien dorobe sibu gabu and ben dien dora yero anka mansibuki an magaba wawa ben die do yete mi ma trami son te date amanda mi anka mama sindo sinda ku manun kodemo kame bendia dora yeti to kotan sa kame ben titi bokobam sa ben sebunu to nan sa me gison ton docteur amana wene mune wi adianu dora mu mune wi agani boko duke no sowa ki atete amo akia kama won waro dubu to ama wene bendia dora ben ban sa me wunu kru sowa barbarwa men ka son wene me docteur
1: to ya sagbia sagiro amin sa me dia dora be beti ndoa banderi banderi buri na bim kia doiro to sa bendera bi basi
2: oh
1: wa ko ba enti ya tonna ba
2: oh
1: ina kim ntomu la ka rewesia
2: oh.
1: Ya ya sa kadima ga bandian dora mo
2: oh
1: kadima no bo ke ukanu ndianu dore mi pon pon ki uka gobi mo
2: gobi mo
1: to si mera angobi mera gobi gobi sawa inton turongano ingi so mi winida siami
2: son tete tombe mi ko man du mi ko bitei mi
1: ko bitei son tete tombe no boy ko singu son turo basi
2: uya ni tombe kun pe unye
1: bi kun pe unye isige idage ko bitei mi ko simi ndabi to bi tombe no ba isi siami tombe no ban dera nye
2: awone
1: same ami gobi disina mi ya sa gobi pro bai man ki paro ne amu disi ni so wa ya kitabi ye sona mo wi adianu dora mo no bo ke aka to mo dianu dora mo ya we ne mo ya sa no bo ke an pan ka ke goyi mo amu
2: ye mo amu
1: ya sa won diani ya man dora mo no sa nu pa ndoa an won go mo mi ko ku na gobi mo
2: na goyi mo
1: ngona ngona mo an bo ko unda gobi mo mo de ma won ke adora ira pa e ku ya bu ko mi ya do na goyi mo ya ma sa ya sa de me a de anyero ndi pa na anda susi ade da wi mi pa go ma pa ni asasa ade pa ma pa wo dore amo de de mi ama nwi dore pa pa no bo ya ko pa ka go ma pa go yi pa sen ka si pa pa nka di ani pa no bo pa yan ka dora mo de de mi gun bara to mo dore mo domi mi gun soko di an dore gun da ka re wisi ya ya ya samba won wi ade anu dora mo an dunia gira ni munde wa ni mi
2: toto
1: domi tombe ba ko na mo di an di mo mi anye man
2: so asano ba wara
1: tombe ba ko won di an ya so ma nyenu di mi tombe ba ko ni di an bingeru ye
2: meme
1: an bingeru ye wi na oji wi na odona wi na oji wi na odona di an nu ko wa di ani numbara rumu ami usamai ka bar duki
2: galina
1: didirumia wi ka dianu dora mo puro undo win lakari ya gura
2: yeah, ure
1: min de win lakari ya gura miguma mi domi ba dianu bara rumu nsande andunya gira ye o bar duki
2: ya bara duki mi
1: ni ando dian dora bi puro bi ba dianu dora mo itonu ko dino so itonu ko no duki min do win lakari ya gura
2: ya wana ta ba mi we ne ba rin da kari anda we se be dian dora be yemi mankere demi ay girwa banko pin bandango yen wi ko ndango yi mo amun nenem ba wi ko ma dara mun nenem yemi brambo yakere non teoge aduke diano anwiya akuma we si diano so yan kasume we ne ton dako na ko no makayo kai negi
5: oh so ga ga gi yemi bu do me na we
2: ya wala na swada ki bundro
5: no be wa ko da mo mi
2: oh
5: ko so mi ben ko bi wa mi yemi bi ay ra wa
2: Aku
5: Alaye.
2: Buturu.
5: Ngwaje.
2: Yawa. Like that. A gari no mi.
1: Mama gari gari
2: o gari. Mi ndo gari wa.
1: Inye sumu amu. Gegiri o gari wa mi.
2: Ta game.
1: Gegiri o gari so asa kanin hu ya ka di an dora mu. Ade di ani nu ukiri. Mi nu wa mi nwa mi nu ukiri mama tu aku dumi disin somu ku ku dumi. Ganu ku dumi gun ya ngukiri. Pan daddy. Some is a wenty baton, no wenty, I call you all, and Diano tea, card them on Boraco, Yemio. ba sisiru tonugaru wembera na susun kawina wembera migun kadema ko kwa wendia dora yete dio
2: ko de kote ko de ko ko wura ma
1: ona uji chika ama ona unde ma nkawina we
2: non tete ami
1: non tete ami gum ama mi udo sina nya mi sai ta me ho ya meda
2: ya de mi ande ya ma to docteur na ta ma ko ba enti ba sun kan iwe ya yemba kwa mena be sen ki son san kite su ka te wugo non we da ki te ka be sa pro ke san no san no ma me de ge wa yi nwe ni nda no bi kema so gudu duari so na duari in e bi kema ka be sa pro di ya san ka wugo mu docteur
1: nta sa na be se mero bi sibu be ba sun so ada ki se se ka ko ba ni tura
2: oh
1: na bi pro ti era
2: me
1: ka so ada ki bu bi ba nu abu nu abu ka so mo
2: go
1: mi gun sa gero wa de busum buno buka shomoko
2: misama
1: go turari ni sanu gafara kana to migum to mun la kare ko hura ya sa sa sa biki te sa kwa ke be han ke bibum gari so ya de bibe sa ke de nun turi ni bi noni do
2: kika
1: ke ni te tama gara sa ya ma boku kwa ni kwa yi bibun bubin buti la kare ko katin kankan noro
2: bu
1: wa bu ka du ya ban kati ru gari mo ya ma sa ba sen dia do ro bun gari ya sa gari ka ya wa mi gun ya sa sem domi mo go ku yinga nye ibare nye ya sa u sosia me
2: toto
1: yinga seri mo ya ka bukuro anye gani e kadi e kadi ya do ya nderi bebe ba dia dora mommy buti meri o me tombum an dunia giram munde wa banene
2: banene
1: dia giram dia na ba dora mo dia ni nun kunsemmo dia ni nun da nun bararu mo an dunia giraba bararu duke
2: mi
1: dede mi mi ando be bawren la kari ya wura gari sabe kankan mi nigun bu no bu ka sonko sem mia musa mimba jabenti banderi diani nun deri
2: yebaka
1: dian dramo yan deri yepro yan sa deran so
2: ya wera
1: na bi kwatiara
2: na siara docteur mensaka asun fage di adodo ka besem gison bwandu bum so so gaikuno yiri sa yeso sadakri wesia kubi bimbira ga kama dia doro wonti so so gison de suno pasuka asun bruko me docteur akbaki ala san ka faisala idrisu san no san no sera ta tobra gusuno kasum sanan panturi deme docteur aygira wisa turalini yono sunga farako pitama tubo asano sano sanko sataki gro makwa ton baro
3: boloka yo kayo kaka sisiru ka

0: kato tonto mikudo gami midi mikudo le gon ma ganjo ko midole biya era chermi mi wa khoro lo kete radio fraterne ko tanti bonando hodo simaja yon ko ton ro kan fran kan fran lo mi wa ye bu no eje yon ya jibo le iruan jasigmo yon ko yo eno yon bron yi pete e kalo mo jin wo ne kana chin yon no tuto mete yon na solo ti la pane ko abi o afote yon ane la pane ko ete kono son yon ya jio mi ran batuna wo so mi ro no yi Hunko nufani awia e ina mna ngai zwa toka lo toto kuda huo boko lo boko nufimi tano ura kuhukunze kula kutohutoni misekwe ura kaho kule biyo du apaene kui vino viko yangu najiro mikudo boko tole yangu
1: oh mera utera nu mikudo ngai mimiwe
0: oh mimi
1: mikudo zao mikudo kandi ni tope na
0: kulo mikudo zao
1: oh mira mikudo zao
0: hii akia mitera e jeli oh mje mi onhusu
1: eh loko dia miro film
0: eyo
1: miro film
0: e kandi ni kwa
1: miya
0: Oh, badan dia mian kento asam berawa dia ubang kau untuk sini. Si macam

0: Mais le si vous ton coton drone moins que radio fraten TFM soit de qui na son question mais qui soit sans moi atteint en nasara on aura eu quand il dans nos quartiers sur nos bâtiers sans son nos bâtiers ou mais y a beaucoup d'abarba il y a une cobaye sur mine pas que nous occupons nos beaux il y en a mon coca baisse en nous mais na d'abarba ni de ouah ma ben d'arbre sonne na kongi na bébé qu'on a nous si mais y a besoin que vous vivez grâce à BPC do batou wa sa di so brutene di yen dabaru yen amina kombe no se yen brune ko su gura mo me sem bagbere bambira ga yen guru guru po yi baswa darba sono adarba ya dona e do yi banon sin win kitaro yen dabaru amina kombe no se pa ngura ma be sem e gibu bebe ba wa son koro yiro sere baswa gobi sa dindi mum biragya bi baran yin na mu so so ni yen tin dabaru amina kombe no se ko baya manka ni dabar ko ni te ko manno wana serana to bra gengem maka dabon tin dabar wami bi bangu mamu yen gari wami imang radio tigaw yo pai ka dabar be swade ki morokum biru Christian a vos tiens ou attaque mon bra gogia ika ne faisal idrisu nono mo barabara ni dabaru ko bikite na kon ka beda wa merubisibu na kon nyora wa besem gibu bebe ba garasa da bpc ye bay turwa sabama bpc ye turwa besem bineten gira ba turwa be garasa en turu bin so aso wa ye wiki abun wororo kotonu ba so bo wiki abin worote bu eko ame en koresi ye soko me koles katolik za baptiste mia baswabu ye wiki abi wororoko igasan sinasapo wiki bi sakane bungari wona mom clement kuchade wiya kura birami ga uda ye wiki abi wororoko samanye ma bebe ba kedi temi ba garasaida ba trome de betumbu nero ka una ti ruka no katia ya bebe baye dawa me ben kedi temia beba galaseda sa mai makankam beneten gran ke bibe baye dawa be pro patro me debe tombu nora una tiru ka wokuru ka gobu ka wera kurkaita bebe ba garasai da gisokugi gyeyenia sanyema me saka ba gisokugi ni ba garasai da sinami me baye yida sida kedini ba suwa bu garasai da mani nutura de gobu ka nyenda nensaka ni ba garasa ni mo besem bine tinso gisokugi ni garasai yenia sanyema garasai mensaka ba rakai ko sinemi son graita yabamon bo son bo eko dodo ka serebuka wurugo sa ten giso atene son tenindi nkwase adarba sonu buye wurugo mena sakana garasai buye pe ni mundo dan yando na dabar kote yi betia Swatia eso wa na kunyura kwambe nosia ma sa dakel kwa ma garasa nu duruma demene bangarasa be pe ma ko baye bi be bare yari sa ke dirundi bande ki ba wewe ala de me bi bu mobu babem bi bu suanda be baraka kokonu de be baraka keke de Bibaraka sidoma de nasu gibu bam biari garasayim dabum bimbibum suabum suaso adama kumarugaru tara netu kura kumati tara kuri miti tanine nyara tata tiri ye same Bibara bem bibusu ande ke di ayemi arade me mi bako dabu nyora nyora mi bako akasu bu nyora dederu mi bawe trois mi ko nyora nyoro gewe me bara ekusi ne mi arade me so asanu asoro yayen dabiru yaran kiyakana ti ami iruse a de me me bara nyoro ge ko sine bibe ndabiru banna ban yara bakro mati tubu dede mi gie boko be mo bo bo buka we a de me wahara dabinu nianura namu garasa ku ye ni mi baso yen so aso wa sibu bibasa bayin nyirmo bayin ke ku basan sanu ke bakwa ba sungen son siru e mododo ka sabe susi ma sabe yin wala garbika baba ne e bebe baran ke ke be yo wa ko ba dabu nyora min kun we ne bu nyora buda bu so akene me sanu kon ka si sa ya pa yan kun kore ye yin ba so asanu saria bitara mo amin demi yebe yara ka asoro dabin ne yebe yara ko sabu yin kun we ne yan kora mo yin wala kana bese bese san bi mobu masa bibusu anda ke dura san danye mesako ka nyora sina mana sako nyora kwaso so adiri ama sako ko so asanu ngasoro dodo kanu nunkun kakura mu miso wa ungwe ne san da bese dakar wesi kama asan wu ntim bukrobu kama bebe ba dakar kwindun gari wuna na dodo kani na benti unwe ne bubem dakar wesi wa yiba so munku me yaran kura mo garasa koyi ni mi yam we ne yandan same inwa bebe ba ran so ai so yin gari nuna na mu so asan bira gen nuna su dodoka baran ye mo pasun daria ba rosu come ale tebe kwa we asun yi peke na dodoka suka moniteur befem auto école ba so bebe baran kekete mabungu na su dodoka mo me na dabar ko tenti be tia nansewa sabindi bane abu tetana tia baraka ye besem asira marungbire nobusim yibiabu yenso aso wa bebe gusuno dalili kwa andunia gonu neso ba makatengiada ba makada igasa makanwuna no su makanworo wuna dodoke barako aka gwasia alaji ba yeda waza ama sanan gandi arsuma bonu mensaka ngwene budabu ko makatemi buka makansoma ye ko dodoka badaba kwe mame besem bene tingibu ba gwasira manturwa igasa gokuno gbiku gasura bineyon gintiru asuma baka asonu yensu asowa bebe bamaka edami bembe baturuma bawiri winu kudobu tusia mo bason simo mensaka bembora nyemia ka parenu dodo kaye bakwa besem bine tenso makada bim wolo wahara yanka kure wahara yanka kwenye yen so asowa bebe barama makadawo benyo silibambe so ason simu sa suka konvoyeur badoroka sa bentro susime monsum idaria asiramaru gbere no buse no ama yengelsa amfani mbaye moro asunu soma me ali adam sule ino iko giru mabirage gandi
1: gema ye haje sa assalamu alaikum gure nubu se be badaba yiko wa be aguson nebu haji ko be se haje ye sa sube nyinu piranda nyinu girangare ba mukaba kaba ye sa nyinu bika andunem ni ye guso de la malaika ba kwa tombika tume ton wene wi nwara so la nyinu to nyinu ya sa kaba ye sa sa birandi guso de assalamu kuro yiko wa ko nyinu giranda to imera koiwa yensa avion e ba vol bika yesarama wali yirisendi ya solmo isara ema kaguson dansa kanamu mesum baka dasi nami buma ka uma mesum gema e demena igira vol yirise yenti ya solmo yuma besan guvema soko be tobri bari gberu sun yiya ya makan solmo se kuro sa mwaso sa tirelu gibu tirenyiru bu ka beseba besa buma ba ba mo CCPH sa be tobra ka kokari bakaye ba kwa gisogwe do be gina ku maka davi so basun kwa bone to igbe ibeteni ika tonu wira kuna ibeteni ika tonu wira kuna meba musina musina maboka premier volley maboka deuxième volley sarada makati so yin kabyana wu yede ka wahala ban na piko piko don jirum bonu janum bonu bakam bay kuru in group chano bisa kuru de islam cha tibia yaka wahala piko to gizobu ni magube mani hao soko meria igwete tada tatum muta dabi gube kuranu ntiru wankami kwa sanye misa kami kwa mkwa sama adagyo bisa ngrupu iba murahama daru sa wo tonu unu unu suwa nubairu nubi yabamu tonu nata ka unubu katonu okula nubu kairu tonu nata ka unubu katonu okula nubu kairu sankuma ya suwa batonu suwa balu batonu kwa sene tonu unu unu suwa nubairu ka okula nubu kairu mena bisa ngugu na suru yiru dangu ntule ngugu nubinti mbire numwa waka ngugu na saka gino na mi preme vwale suwa mwa sunyuru wa mi yasa tonu unu suwa ita yabamu sunu tongu ba unubu tongu buka unubu katombu wiru kairu maba gura maba kada ma avion iru siyana ya yora maba suwa tombu gubu ka unobu ka wira akuru kairu maba suwa maba kada itase yana ya gari maba sen tombati ya tonu tenaka ita yibiba duwa bakpa maba dene to susite ni nuti buka debi ntombu na bu monsina monsina to meso asaka maka ya dasina mema ayu wiru nchi yukude kako kusosu mkua selama giyobu kuson bakuro gwe kesu ka haji ya wasuda
0: inwa demen saka alazi osun ye pro nocio me menani gusno de bibati ba wumi butruma ni mundo dando besabesa madabo wani gasoku sanwa alazi ka azia be nguru so na dabar kote betia nansewa samindi dabar kote nakon ka beswe si amiru bisibu nakon nyorwa besem bagbire ba mbiragya bagbire ba ye sinasa kwabu meno giba kwa so gintiru suru uwe u so sawa amini nson ita mia ba gabu kagabu sin yenu ngome igasa bagbire ba ngrugru bakutongpa uswa tongpa uwe baswa miwe basoko me raufu malewosu raufu malewosu zaba nungrugru we inditua bukitaru wena ka guru we ora son kitaro ka krowi bakitaru wena me bakitaru wena inge bin kitani wena ye ba ye kwa me giso ba krowi soko me adijat asan kawiya bakitate wena bakitate wena me inge ora noge baki kwa sama girangu swa wo wiwi ubandu swa mu mwingiri so ma oson sima wimbora nyimya kasinyete so ba wisui mumi debi soma dodo kaye ba wihire mini mi wini wi kwa unyara mi mindia wi ko swesi mindia wi ko danduki mi besam benin gwe kwa kolombira ja almani ya ko kadu demi ngwene dakar kundungu lo dera buso yekpro wiko ko kari ko pansun ko adede one ko kari guru kwa one ko kari gisun kona ni wiko ko kari ko ko yankere de wigya mensaka wino murdi miami wiwi uma sarani de mi wegbe o gari soa wingeri so one wimbora nge meme one alhamdulillah de me wi wuna no ge turwa wi singete sina dakar kwindu so meye wewi ewirugu wi gusuno siara kaku kari wi pian kwa mena soma ya wa wa mikpuru sa wi kwa ma wi katuruma dediru minini wi wi ma nu kwasire mo wi nti u danduke yo pa oko okira ndeme wi kwa mensaka o siara miami ma o son si ba ba tenyiro romaldo wadai ba nu siara ka mensaka o pian nane kwa bo wo gwasamini o besem bagbele bam wirgi temmi o sina kwa o son bruko dede ruso busiku ni basan dede rumi baki ba turimini baba kwi muturi besem benete ya wae ka wiso ada iwa mi dabaru ko tenti na koma yi nkiri deme na sewa sa mindi dabaru ko te na konka be sesiani nde damigani na kunde biragegani yawera na sera na wura mome barabara ni nanka dabarbe wurgomo igasa besentiniro rovial de wada yi yoka bandu suamini indeko ko kariye opon ko besen benete nwiso adabun biragia ye biza oso pako mone wi kun sinamo wi ko ko kari ko wi da besen benete tem menka sun gori gori wi pasi genu deme beneka temekpro soko ka noti ako armani ya wa bene kama binti mi yoko kwen yanka ni namo basa prosu ka donoro tusia yen so aso wa win sina bokote so mo sikire no kwa meeting katingu dada me win da bi so wa be ba masa ba politique run gari mun namo dodo kani basa gibu ba gari bi ke bene to gison to ama bai wasina ma gere so ba son si ma o nuku dobu yesun sanwe demi win min dabu yakor ko sabu bene tin almani bene tem bibu bo dono tu sa bene tem bibu ye sa kimi su e no ba tu re ga da bene nu na de mi ka de ma ye be ba mo boko ban ka na mu bene tem e be sa ma mo mi yoko ma benti anfani ko ye ba pro ya koko sabu e gobi da ka pindu ya sun wa si wa me e wa normal dodo ka ye ba di so ay so sene ngwe no so ma be dia nkire de me na nka wir go mu ni pan da ka we si o me be sem bene tem gwe yi biraja inge gobi igasa bene tem minin gobi sa dimu sa dakar kwa sa dema dabiro ala deme ma gobi wurusi su gangere su gande kuwa kuwa kuru ka dema dabiro bala ne ban gobi ma mu masa na pengene bini yenti bara bi yine wa yinyina bi so aso wa igasa so korba basu yin wolo fa gidi abaso si mo bi sarako tamo o son si mo o bayen sabi aso won ya gobi yina mo sina yakonu so iba kuro basu ndari adodoka mena besen dabaro ni nuwe so ni peska son korbe sa ko be susi pa bunabo sun yikro daria besen radio mini yananen be no sia na sia na tobra gengen faisal idrisu christian avo se tembra gega sanu sanu sanu kana gutuno kasun sia atalata sonu turi
2: fraternité fm